0: taas na lugar, kahit pang down payment, kapos sila. Kaya mas nakakagalit para kay Shirley ang mga balitang may nakukurakot sa pondo ng bayan na dapat napupunta sa mga flood control project.
1: Maraming taong nagdurusa dito, gustong umangat-angat ng konti. Tapos yung mga nakaupo, marami namang pera. Bakit kailangan pang mamulsa ng mga perang ganyan, mga mali-malita? Nakakagigil lang po naririnig sa balita yung mga ganyan. Ang daming korupsyon.
0: Bagamat hindi na masyadong umuulan, baha pa rin sa ilang bayan sa Pampanga gaya ng Makabebe, Masantol, Apalit at San Simon dahil sa high tide. Ani Public Works Secretary Vince Dizon, hindi ito matutugunan ng simpleng pagtataas ng mga kalsada at kanal tulad ng inabutan niyang ginagawa sa Makabebe.
2: Tataas mga engkalye, isang pupunta yung tubig o di pupunta sa mga kabahayan, pupunta sa mga community. It does not address the fundamental problem of water management.
0: Sa halip, pagtutuunan ng pansin ng DPWH, ang dredging at desilting operation sa Pampanga River at ibang daluyan ng tubig na ayon sa mga lokal na opisyal, mahigit isang dekada nang hindi napapalaliman. Hindi na kasi gumagana ng maayos ang mga dredger ng ahensya sa sobrang luma. Meron na rin ginagawang earth dike ang Masantol LGU. Ani Dizon, tutulong na rito ang DPWH para mapabilis ang trabaho.
3: Hindi po sapat yung budget ng isang LGU. Dito po sana pakalaking problema.
2: Ang gagawin natin mga immediate, hindi ito makakasolve ng lahat ng problema dito. Pero kampante kami na mababawasan. Mababawasan yung tagal ng baha dito at mababawasan din yung taas ng baha kahit papaano.
0: Nakatakdang makipagpulong ang DPWH sa mga eksperto mula sa The Netherlands para sa iba pang posibleng nature-based solutions.
2: And hindi gagi ang solusyon sa problema e simento. Minsan simpleng earth dike lang, simpleng bamboo crib lang, pagtatanim lang ng mangrove, malaking bagay na yun. Mas mga maepektibo na mas mabilis pa, mas mura pa.
0: Pinulong din ni Dizon ang mga opisyal ng Department of Transportation ngayong Martes matapos matuklasang nakadadagdag sa pagbaha sa ilang bahagi ng Pampanga ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway. May ilang istruktura kasing nagpapaliit umano sa mga daluyan ng tubig. Nangako naman ang DOTR na aaksyonan ang issue.
4: Nagbabala ang Philippine Embassy sa France sa mga Pilipino na mahigpit na ipinagbabawal ang sabong sa naturang bansa. Ayon sa embahada, inalerto sila ng mga otoridad sa France kaugnay sa mga illegal na sugal at sabong na kinasasangkutan umano ng ilang Pilipino roon. May mga reklamo din umano tungkol sa ingay at pagkakalat dulot ng nasabing aktibidad. Dagdag pa ng embahada, itinuturing na pangmamalupit sa hayop ang illegal na sabong sa France at may kaakibat na parusang 3 taong gulong at multang 45,000 euros o mahigit 3 milyong piso. Nagpaalala rin ng embahada na dapat igalang at sundin ang mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa France ang mga batas doon. Hinigkayat din ito ang mga kabayang panatilihin ang mabuting reputasyon ng Filipino community sa France.
5: Mabilis na tinapos ng Kamara ang plenary deliberations para sa panukalang 2027 budget ng Office of the Vice President. Walang kahit isang tanong mula sa mga mambabatas kasunod ng motion ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na agad namang sinugundahan ng karamihan. Ayon kay Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, ang tumatayong budget sponsor ng OVP, nothing to ask na ang mga mababatas dahil naisa-isa na umano ang mga katanungan sa ginanap na committee deliberations. Inirekomenda ng DBM ang kabuang 800.7 million pesos na budget para sa OVP sa 2027. Pinangunahan naman ni OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio ang kinatawa ng OVP sa Kamara.
6: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Magagandang awiting Pilipino, narito pa! Yeah! Kaya kinig lang sa inyong Tunog Pinoy.

0: Para sa ating balitang kalusugan, office workers on your feet. Para sa mga madalas nakaupo sa trabaho, aba dapat raw should make a point na tumayo at least 2 oras during the workday para maiwasan ang mga negative health consequences na iniuugnay sa sobrang pag-upo. Ayon sa isang bagong research, maaari naman daw hati-hatiin ang panahon ng pag-upo hanggang sa pagtayo ng 4 oras kada araw, payo ng isang panel of international experts. Bukod sa regular na paglalakad sa loob ng ating workday, ang mga desk-bound employees ay maaaring magtrabaho gamit ang mga sit-stand desks or workstations na nagre-require sa kanilang tumayo. Ang mga rekomendasyong ito ay base sa isang analysis of research na nag-uugnay sa mahabang oras ng pag-upo at sa pagtaas ng panganib ng seryosong pagkakasakit, gayon din ng premature death. Malinaw umano ang lumalabas na ebidensya na ang unang behavioral step ay maaring simpleng pagtayo at pagkilos ng mga tao ng mas madalas bilang bahagi ng kanilang working day. Ito ang sinabi ng mga study authors sa online issue ng British Journal of Sports Medicine. Ang pagpapadami-an nila ng amount of time na ang mga tao ay nakatayo ay maaaring mas achievable goal kumpara sa paghihikayat sa mas madalas na pag-exercise araw-araw, sabi pa ng mga researchers.
1: Puntahan ang Grand Marché Colfax Supermarket para sa inyong sariwang karne, prutas, gulay at marami pang iba. Mga local at imported na produkto sa abot kayang presyo. Bukas 7 araw sa isang linggo at may malawak na parkingan. At ngayong linggong ito sa Grand Marché Colfax Supermarket sa sentro ng Laval, 3699 Auto Route 440 West. Turkey Flamingo, $2.71 a pound. Veal Chops, $9.05 a pound. Beef Shoulder or Blade Roast, $6.78 a pound.

Para sa ating balitang kalusugan, medyo nakakalungkot dahil mas maraming namamatay raw ngayon sa buong mundo dahil sa cancer. Mas lumaki ang percentage of deaths worldwide ngayon na dulot ng cancer ayon sa isang bagong report. Pagitan ng 1990 at 2013, ang proportion ng lahat ng pagkamatay na dulot ng cancer ay tumaas mula sa 12% papuntang 15%. Sa kabuuan, nagkaroon ng 15 milyong bagong kaso ng cancer, 8 million deaths at 196 million years of a healthy life ang nawala noong 2013. Ayon pa sa mga researchers, ipinakikita sa findings na pagitan ng pagsilang hanggang sa edad na 79, isa sa bawat 3 lalaki at isa sa bawat 5 babae ang nagde-develop ng cancer. Ang pangungunang cause o nangungunang cause of cancer death noong 2013 ay ang tracheal o bronchus. Ito po yung main passageway papunta sa baga. At lung cancer na siyang naging dahilan ng pagkamatay ng may 1.6 million na katao. Ang breast cancer ang nangungunang dahilan ng lost years of healthy life sa mga kababaihan. At para sa mga lalaki, ito po ay ang lung cancer ayon sa pag-aaral ng Global Burden of Disease Cancer Collaboration Group. Ina-analyze ng team ang data ng 28 uri ng cancer mula sa 188 bansa pagitan ng 1990 at 2013 sa journal na JAMA Oncology.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: May mga pasyenteng na-admit sa ospital pero wala pang isang buong araw ang itinagal. Paliwanag ng PhilHealth, nangyayari ito kung ang isang pasyente ay kailangang ma-transfer sa ibang pasilidad o di kaya'y namatay. Sa mga ganitong pagkakataon, madalas binabayaran ng pasyente ang mga naibigay na serbisyo. Pero ngayon, maging ito, sagot na rin ng PhilHealth. Sa ilalim ng PhilHealth Circular, ang isang pasyente ay dapat naka-admit bilang inpatient at nakatanggap ng naaangkop na medical service. Kabilang sa mga ito ang diagnostic procedures, treatment monitoring o stabilization at iba pang serbisyo.
3: So for example, merong nag-stroke na patient, no? Siyempre, i-refer natin sa emergency room. And then the attending physician decided to admit the patient. And then, nagbigay sila ng medical services because the patient is undergoing stroke. Na-realize din nila na hindi kailangan ng patient ng further management. So itong patient na to, particularly, i-refer ngayon to a higher facility. So whatever ang resources na gamit for the patient or hospital A, yung unang hospital, babayaran to ng PhilHealth.
2: Pero paliwanag ng ahensya, hindi ito bagong benefit package na may sariling benefit rate. Iba rin ito sa PhilHealth Emergency Room Package. Ang coverage na ito ay bunga umano ng panawagan ng iba na mabigyan din ng PhilHealth coverage ang mga pasyenteng na-admit pero hindi nagtagal ng isang buong araw sa ospital. Noong Hunyo, nag-viral ang kwento tungkol sa isang PhilHealth member na hindi nasakop ng PhilHealth coverage dahil pumanaw ito wala pang isang araw mula nang ma-admit sa ospital. Mahalagang maintindihan na nagsisimula ang bilang ng oras kapag nabigyan na ng admission order ang pasyente. Ayon din sa tagapagsalita ng ahensya, may mga nakalatag na protocol ang paglilipat ng mga ospital para masiguro ang kaligtasan ng pasyente.
4: Ang mga ospital po kasi, hindi po yan magta-transfer ng unstable patient. Okay? Alam po nila yan. Okay? Kung malaki ang chance na ang pasyente ay mamamatay nga during transit, hindi po yan paalisin ng ospital.
2: Kung mailipat naman sa ibang ospital, sagot din ito ng PhilHealth. Ang coverage depende sa case rate o magiging diagnosis o procedure.
5: Inamin ni Interior Secretary John Victimulia na nagkamali siya nang i-anunsyo niyang tinanggihan ang asylum application ni dating presidential spokesman Harry Roque. Nilinaw niyang hindi pa ito naaaksyonan ng pamahalaan ng Austria. Humingi rin ng paumanhin ang kalihim, pero iginiit niyang in limbo o tila naghihintay sa kawalan ngayon ang nasabing aplikasyon ni Roque. Ayon kay Remulia, wala pang desisyon ng Austrian government, kaya itinulad niya ang aplikasyon ni Roque sa purgatorio. Aniya, karaniwang dinedesisyonan ang aplikasyon sa loob ng 6 na buwan. Pinabulaanan din niyang political persecution ang kanilang ginagawa kay Roque dahil talaga namang may nakabimbing human trafficking case laban sa kanya.
6: Hindi approved, hindi disapproved. Kaya, kumbaga nasa purgatory siya ng asylum yan. Wala pang batas na nagsasaklaw ukol sa kanyang asylum. So, nagkoconsulta kami sa international lawyers kung makakover na siya ng red notice pag makuha na namin na tukol sa kanya.
5: Tapos na ng Kamara ang deliberasyon sa plenaryo sa panukalang 10.5 bilyong pisong pondo ng Office of the President para sa 2027. Nauna rito, idinepensa ng OP ang hiling nitong 4.5 bilyon pesos na pondo para sa confidential at intelligence funds sa susunod na taon. Ayon kay OP budget sponsor, Bataan 2nd District Representative Albert Garcia, gagamitin ang